0: Agrono ayɛ de asie eduru sabre ya na eduru adansidie emre eduru seya se wadi nkoa na se akasa fidie su na wodi yɛ nkoa de a so betun sabre se for adansidie ni bra na fe yɛ hwɛ na nhyɛ afoforo nso agyidie mu kina so hu omugwo bebre ho the producer se omugwo bebre ono kwa na yɛ mhyehye no Producer Shehoy, na the Odi can buy, and so I'm buying much numbers in my home, one after the other. I had a first come, first serve, and Madudi cano Emra, nine and a chicken come off. Those who fear now, Baby Book, you are dancing dear to her. Now for you, who some part, you made in a dinner of Emhano, a swanny, aha, yes, I met Yasa me too for Tragun Coffwani. The moment Yasa may come for the year at the amount. Na fi un susu wati miye di yi wa brabum na wo bre. Minu, edi adansi ya ni yepe. Arwante?
1: Yeah.
0: Apo mti say?
1: Apo miye boko.
0: Kasa de mami ya, na ubiya wadi lutu suna wa nimbusa busa. Are ya uire njima na?
1: Yes, eh.
0: Sikane da asem suwa
1: na? Na asem suna.
0: Ana unu ba yedi akubibe ye wa hano?
1: Ajime nisema anka sa.
0: Uba yedi ye, be last 3 weeks akubibe ye wa hano. Mi pa dansi dia fi, mi pe testimony na fi, onusu be complain. Mesra, adansi inti na onama, na complain inti na onama.
1: Adansi inti na mename ya.
0: Adansi inti na onama.
1: Adansi inti na mename ya.
0: Di wa adansi, efro se?
1: Eme fe mi kofi bimpe.
0: De?
1: Kofi bimpe.
0: Kofi bimpe. Kofi wadi mfe se?
1: Oh, 28 years.
0: 28 years. Kofi? Uye student ana uye juma?
1: Miye juma.
0: Juma bena ye?
1: Mitompa bua.
0: Mitompa bua. Kwa sore anase ukonkremu?
1: Oh, asore ni die. Meko bati. Enye danyi nana meko.
0: Uye kristo ni ana uye kremu ni?
1: Kristo ni.
0: Uye kristo ni?
1: Uye kristo ni.
0: Ubefa babo nwe di anase. Sasima beke ya se mtrudu.
1: Ah.
0: Okay. Trudu. Alright. Maifano kukonho. Brate, unsu dindi say?
2: Brate, fremi yao.
0: Yao.
2: Brate,
0: yao dien. Yao di ubiye uni yao adebiya di yao.
2: Fremi yao. Sound.
0: Sound.
2: Yeah.
0: Yao sound.
2: Yeah.
0: Where did ni?
2: Me ya santi ni.
0: Who fra santi krobesu?
2: Me fili. Efijasi.
0: Efijasi.
2: Achan.
0: Tu wano wa fijasi nina yandi mse? Una waka se?
2: Achan.
0: Chia ni pami yenu ni enwe se?
2: Ok. Me chia. Madame fo. Oboy yao. Awa wo. Efijasi station. Otong. Fons.
0: Ok.
2: Ena. Drive ni bako. Onsu ya yuma ko. Sineja ni. Skoko. Onsu efeno. Yima.
0: Yima.
2: On se driver ni.
0: Okay. Mate, sabre se yima, uye juma kwa su koko, se utia, usu dine de se, yao siyao.
2: Yao siyao.
0: Usu so dine de se?
1: Kofi bimpe.
0: Kofi bimpe. Kofi baibu ni kwa unu?
1: Ah, baibu ni kwa.
0: Dansi ya ube dine ya dansi trudu.
1: Trudu.
0: Kandi ya wika indi mechi ya yi?
1: Mise.
0: Kandi ya mibe ken indi mechi.
1: Aha.
0: Usu dine de se?
1: Kofi bimpe.
0: Kofi bimpe. Afa baibu no?
1: Aha.
0: Kadimachi, Miko Fibimpe.
1: Miko Bimpe.
0: Crack chocolate cream.
1: Crack chocolate cream.
0: A catch a tea for say.
1: A catch a tea for say.
0: Dance a midday.
1: A dance a midday.
0: Air dance to do.
1: Air transit. A dance to do.
0: In Tinyanko Pomwami.
1: Tinyanko Pomwami.
0: Okay. Coffee Bimpe. The end of Fabio Namuniano. Coffee? Coffee Jimmy Sway.
1: You meet you.
0: Coffee Boko de
1: Boko. I'm the Bible in the man.
0: Mati. Coffee wants to sell free crubesu.
1: Make me free. A suya bois.
0: A suya bua kwa da suya suya bua ya. Obia ni mse una waka se.
1: Obia ni mse.
0: Suya bua fode ni mse omo nantem. Chia ni pa mienu wa hona fe yungu se. Una waka se.
1: Mechira Azeman.
0: Azeman.
1: Azeman na Kobis. Kobis man.
0: Kobis man.
1: Minu ma.
0: Hey, we a guy. Kofina, what di loto na tuwe?
1: Che se, ene ni jebi omu no.
0: What di loto
1: no? Me di loto no.
0: Pao. Me se, what di loto na tuwe?
1: Me di loto no. Ay, me di loto no.
0: Udi ni da ben?
1: Enwa na meje nomba no. Ene ne me di.
0: Kwa ba suna faso wa udi lotu ni chile
1: enwa me kwa da minta intie radio me kwa da na se obi abefe bia so ma lotu nomba otie radio so na na fo bebele adoso obi a tv so ne ti enwa na se abayo bia me ne didi nkomo wa na ti me kwa da na mada na ofe so ba be du no PlayStation ti me mla me de e me fa no ti me ne ba no na kai timu no na me te omo mete chief enka ti mi kwa mi e na gane ka se papa ide na se me okay amofu di ara se di e be ya mpo na mi so mi dem nyindi na so di e mi maniska na ofa ntwa ti bi e na na sam na di e fa na wa ku twele tu no na so da bi u dem mi maniska no se ni mobile money no e ma na na onji no ba na cha oru kwa no e de wa ku twa na mi so ki mate ti mi ni e kwa na di no ma na mi diska ne ma abayo anu ti mi de ma no e na woni na na ne ka sai ti mi kwa na mi wo dem kwa no ne ka sai na mje je oba no di no ma ne brem ni ti na mi number dey e mo ha no say ah nana no we dig amafo dance e no mu di cheni ni ti na e ma ene ma ni nya di gidie e ma ni say ni mobile money kwa na enyenye ni ti
0: na je sabaya na iwa kodonku ya
1: mo
0: ana ni jilo tu sensem ho
1: je say e banyina yo ka ya fry enu no no mo ka ya ti enu nana ye tie but me na ma adwini o say abayo na na adwini o chief o ye na o di number no e ma no na me say ah ti number dey abige chief ya ba idea me dem o ha ma me ntwa ti oba ni kwere me money scan pa no o kwere money scan na odi ko try to try no catch me me ntwa bi na e bia ye nim de besi na me so ki mate ti me kwere de me twa ni kasi me twa 40 cedis na me di 80 million
0: enti wa ko giska no na se
1: ya me nya ko giska channel pa na mo se me mi ti pipa ni kwa me pipa no pipa ni ba cho ni
3: DJ senior producer me wo fia na me ko ba bia apprenti mse oso twane banka to banka aha me on secret ano kra kuta no na de DJ dem pese me hunu se se yam pese chief buama ah odid ma wo yefia no eye enra no se oma apprenti national ema otwa edidi a me pese me di me ni ko twa osi sampa aba no aba panti krache orisi tin we se banka to banka no twa orisi tin we anyway. Okay, DJ Mbese me hwese no cross chief Buama Bani Boyampa. Okay, me hu single 8 and na me hu 39 and so ha. Okay, when you compare results na na chese eh no cre national na bo. And DJ, se chief Buama Emma Brante single 8 39 dia. And na no cre ni chief Buama na ban abo. Na DJ said me na so be di hu dance ntim ba choje na so hwe bi ne hu sampa. Chief Buama ba o de ma Brante abo.
0: A producer mo nyina mi.
1: Mpacheni, munde.
0: Ami heni.
1: Mpacheni.
0: Ah, okay. Na utwa ne banka tu banka.
1: Na utwa ne banka. Banka. Inti mi nka so utwa mbo but wanya ne sawe na 10-10.
0: Ovi dey say what dey say?
1: Dey say me di 80 million.
0: 80 million.
1: Mpacheni.
0: Ade china na okoje na ne, ewium titi na bokwa koje.
1: Ewium titi kakra. Nipa no kwa na frere me. Say me di because nipa no wo yen ten ntem wona, eno ni me. But you need me go tell you too.
0: Okay. My person watch now ko jian ka be frem ni makoja o. Odwe ho
1: say. Je say uni mi bi but uni mi bi. Je say uni uni na me am discover me
0: cash. Check ko fit time no man o wea me charge no.
1: Uni mi discover ya and me discover ya ka say me say me dey be match if me dey be danase. Enyi me yan ko ji scan mpo but me am be danase. Do I am me. Oba no so be ba ha chi na chi na me ne oba no so be ba ha.
0: Ti say na show ho a o dey be danana.
1: Me dey 50 million. And ever done I say 1,500.
0: Okay, Mate.
1: Now me buyers me buy hatch pa. Me nim say that time say me buy hatch. My bet na ni mo sa. You know most me chain me chain me chain me
0: chain. I hand the sa ne yenu.
1: Me buy koromu so mami. Me buy koromu so mami ulo. Because koromu so mami me.
0: Because you get mami misa.
1: Bache me ti.
0: Sa di na usi kase u ni lutun sense munia uti kemi mpo a ubi tia senkam fa ube iswa senkabana kabodi o.
1: Pachai.
0: Enti sabri. Emranti wa mu hiska. Nen so ma yo ma dwene te se de na wa dwene tie na na um yilo tu sensem ni no di asem na di chief o fa so aka kire o ma futu sembe na wo ka jom e fa lo tu sensem
1: de me ka che mi nwa no ma mu tie mi ni nyina ne se e se obi be se bi obi be se o ma se ai e ka ne se ke ma tara mi hu se ke mo papa se ma hwan me na lo tu sensem ne ba be bi obi a be fa bi asi lo tu tie mi nyin tie mi nwa bi mi nwa bi e se ni bi ko ma na na bi ofera nanu ka chese na nana abana adma mna mbo se di dinner team se mna me nyi jide wo wo se papa no tumi bi di ni ye adwuma
0: enje fe ne ko e ba be kan game ne ho ana ji so di 80 million na wianza
1: me ba mi wiase 80 million mi ama ya ye kwa 80 million kwa me mo bo anu bi nkru anwu hoda
0: na chese lotu abua wo
1: abua me papa
0: 80 million wo di ba ye den
1: me tompa bua se na me di kakai no atiefu amu tie me tompa bua o tafu moro market obia ni me bimpe bebe ajista ama toni twoba ne nche wana na mewo oha inde se de meka ne se mpoba na mesa ko fa bi na ma se matre mi shim adwuma me ye na ye ma sha ase
0: me ye 41 yeah na okay obi mpe wasma wo ka twato na fe ye ja kwa mu akwa na wo pese wo ti chief nka okay wo de twen me ba e be hu de be
1: okay
0: cause chief ni a arante wo so sia
2: ofa
0: na sound
2: sound
0: sound fi jasi ni akwa da se bibia boko
2: boko na so
0: bible no ne kuta no Oba kan de o kan ye o ye die ni o me busa o ko sori ana

na me sa won so free ya free mo ko bra net sa ye na me you free me ba ye bi o e ma wo re free me lo te pata na u sa se a mi na ko ko me ti wu free ye bi o e ma wo re free kai atata na u se me na ni a me ti se. Let's all put a little one of yourself. No, I'm not a man.

anai obe kasa obiara benya na ketua sɛde nnwuma te ɛne ɛna mobisu na na wutumi kodu abrochire ho ɛne woni nipa ne ntam kora tete ɛna mwadamfo bisu na na wuti baabi a wuti wadu baabi a wadu ɛrade fa wadamfo biso ofa nipa bi a wonim dia wo papa wo mamie ntumi anya ma wo dia wadamfo ntumi anya ma wo no ɛna ɛrade fa obisu ɛna oyema wo ɛrade na mo mamie so na na watete wo mbra wo papa dwane gya wo na papa ka baabi

0: din de tie fo be di me ho adanse a no se de me mankro fo first sika obi bia waje ma abada de onim se de ma abate me ma aba me nim se e ka na be bonti me se se me de ma ona ambo a be ji sika
1: wonderful
0: be si ne me nim obi a wa fra me aka se aba me de ama no ambo
1: ambo
0: aba bia me de ma metie fo nyina e bo nanso I trust some no, and then I die, and it is saying, you know, who crab a papa crown out the back crown out,
1: last year, producer Sue of Flood, I was said the radio news on call full chat on a dano, or be who near me be a when you and your home to own person by Baby.
0: I mean, person me by his son say, I died and the dim crow for 3 months, I say, and media, but papa crown or moon, or moon him say, I died and I'm a day by dada.
1: Yes.
0: Name mo mo maji ma abade o munim said ye ma abate ye enso bo ha won teme nka da
1: yes
0: afi na wa teme nka yan krofo atwi na dia nti wudi abapa bere no kra na no o nwiwi na o cheche ne ho enu nti ya mhwe said ye krofo da da krofo radio ni so ami di ya o papa papa papa e won na enso ma ba ne de na ma ba
1: wonderful
0: meti e fo me sade e de ese ebre
1: wonderful
0: be yi na da fo ni nyina afri ho na afi su ma ba be mankrofo adi loto enye sika eti o mo ho aka aka o mo e de dan ka o ma e de de krofo ka enu nti kra na o mo etetetete o mo nyina me be bo o mo
1: wonderful
0: adanse e ba de wa anka sa wani tie
1: yes yes yes yes yes
0: eni
1: pa be force 5 na ba den dwem aso mo pesin de o mo pesin de o mo pesin de obi busa o san madam fu bi su odi loto obi busa no san yeso na e radio so otimi ka no kre obi ba o san last you know o ma mi di loto na afi me friend bi o se abani ho etimi pese me ba den dwem a be hwese e bia
0: me wan no papa me wo fi mo mo me number ne de o mo frere me da
1: wonderful
0: bi kure ti mi frere me wo se na maami me pa aba ni bio mi se onya abotre aba ni bi o ho e wo se me ba ne mo member nsun
1: okay
0: ne mo me ne de ntia ma ba de dwem han se
1: okay
0: me di atadwe ene wo ti e from aye de
1: o ma ti de ne
0: o ma ti de ne
1: wonderful
0: apam aba mpenana no mpanifo xe me da no
1: okay.
0: Afi na brewa yi puma kwae ma ye di ama me ne e ka me ne e xe me se me fam bre me tiefo
1: wonderful
0: chen krofo o me namba na kakra bi na anwa ba nipa be 78 pe ne be je me nchan aba o munya bi di ye na enso aba we no na na mo xe me se me fam ani pam pam pam e san se eye apama ba na ye bo xe o ma xe me axe
1: okay
0: na afi na kwan ye bi e di sa aba na ma me se me fam bre me tiefo
1: okay
0: se pese me de mani pam pam pam pam pam pam
1: it was na no ba nipa se ne je uncha ba
0: nipa 78
1: okay
0: o munyi na so bia di adanse ye
1: wonderful
0: profo nyi nyese ka papa papa
1: wonderful wonderful
0: si na ma ba se me de be mani pam pam pam
1: okay
0: ni mse ka se fidie ye kwa echire
1: wonderful
0: na krofo su tie
1: wonderful
0: sa mre ho hin ya krofo wo mu no me tana me tete na me ha ha it is an anena na no ma bie kwan na na o ma di aba na ma me di a
1: okay
0: me ntimi nchenchen so
1: wonderful
0: wo se me ye na me de brew atiefo
1: okay
0: wa wo sha afi ma ha ho chere she hia bie e ka na o ma ima ye din o ma ima ye din
1: yes
0: ite ho na ye me ja
1: wonderful
0: si na ma ba se me be yisa ha o ni nyina afiri wo me di se ma ka cho se me me ba ma ho hia afo
1: yes
0: me ma ba ma o mo uska o mo mo ni bi na me ba ye
1: okay
0: o mo ma do mo jinjin no mo hu di o mo nyo mo ho no o mo maba
1: okay
0: si se obi tie mi a
1: okay
0: on fan 23 m say nene ha na ma nye nyina na je nkwan wa ba
1: wonderful waba. Wonderful e sindi a mo penu no sindi a mo hwehwe no sindi a mo boni di no ene wono ene ene etwetwe nkobodo abai we ba ka sa video so be he wonder sa afi e frene wose yentwe wose apama ba bi a mpanyimfo de manete won fama edom na wonne won number no nipa no address one 78 nipa du sha ya kasa video we nipa eti a opagine ekwa chiri pa e si ni hu nkomo ade atutwi si di sabre obi pe o telephone number no e bia ye nene de obi ti afi na obi so ate wonka si number no so ma o ti fu bia la ope wa ba ni bi ni watwa
0: papa me number ni e 0240
1: 38 66 66 34 34
0: me
1: patch you
0: 0240 0240 38 38 66 66 34 34
1: send me buso ahe na tie ni bi e buade age abani bi me dana obai nda uji 20 cd nim abia nanso so no ekona nim ana abia so atempa nyisika ku ye jino kokuo no me patch sei ene tie fo no adi tum no maji abani bi
0: dada na mi tum
1: okay
0: dia da meje na minim self for my
1: okay.
0: Nenso.

0: Okay, eh, my men san tena se, na ye ba bedi enkomobi.
1: Enkomobu ewa pono su abeni ye tiefu e ba beche. Ye nsaka wo penyini ni monyamfu obi ewe dendwe muhanom. Na ni nsam kaya wo kenyi nano, efe na ede. Na ema huwa huwa se yenya ubia wajimpa. Na se di wo di nkomono faron. Eye ye mpenyufu ya nomu di jumedi o kasa fidyezo. Ayu bi biere ni je se openyini tu sa na moron. Openyini ni babe kasa nwanya kwa ufuwa. Wanya mana wanya forecaster wanya sofo na onono onma loto number bi pati muntie biye pa wonono onma loto number muntie biye pa onono onma loto number na ne nkomodie na wo di no wad tie na so akabi a kire ye mra na ye wo recession honom akabi a kire ya kande ntia ene wo kasa fidie so na anigi sem kase wo ne ze waso wanya konfo onye onye forecaster onma so mo bi loto number na mum bibi wo ho pese wo ka kire tiefo ene ntino watua tam ne ka se one etiefo e ba be di nkobo apanyini maami yi papa yi metsel se twembe kasa fidi no na ensem na ye be ka e mwanwa na esai me fenzo e oni manyamfo ye mwa kwa be be kasa fidi so
2: meje oso
1: na apombo ko de
2: bibia ye boko
1: bibia ye boko
2: bibia ye boko
1: wa ya da me ye mwanwa e de yi enti na wo kasa fidi wo ye konfo
2: o da bi menya konfo
1: wo ye malam
2: da bi
1: wo ye sunsum ni
2: menye sunsum
1: wo ye forecaster
2: da bi
1: Omaloto number.
2: Oh, Davida.
1: Na a day inti ena time wet mato. Se woni a tea for babe che wa kuma so a dee. And I'll be preachy.
2: Oh, mimi preachy.
1: Na e fro say.
2: A brain kesse me bacho me dancing. Me chechi o tea for yina. Ya femi opinion a free fa.
1: Udin di a free fa.
2: E femi a free fa.
1: A free fa. A free fa na a day na o woni a tea for che. Na wati mabeto time se woni atiefo be di nkomo na wo be ka unsem bi a kire atiefo e de na epam wo na de na de wo na
2: oh ene de be bia ye boko na ni ntie ma me wokasa fidie so a ene ma gye time a me ankasa me pese me ni watiefo e che nkomo kakra ene se mre bi a twem
1: okay
2: be 2 years mu ani
1: okay
2: me obi a me kwakwan so
1: okokwan so
2: e wo togo
1: okay okay
2: na opinyi kase ye Abrabu mba be ye ding, ema me pa. Na nye fwe diagro.
1: Ti, wo story na waka chye tifu?
2: Meme story niya, meme formu na meka ni sisi ya chye tifu ha.
1: Okay.
2: Eno mutimi.
1: Okay.
2: Ni mba ye ding, ma me pa. Na yena, e kwa nsuna ame kon, mikunya ha, minyonko bi wo, sode.
1: Eno wa hifa?
2: Eno so wo tugu.
1: Okay, okay.
2: Sode.
1: Sode, okay.
2: Na kwa ona na mikwisi ni so, mese sansi kana.
1: Okay.
2: Sansi disi niko sifa na, ona na di meni mame ye bibia.
1: Okay.
2: Nti, mekache nese nese nye man tene mame. Sika midibe dwe nye na ye, ama mfo bo sinya.
1: Hmm.
2: Mefani ema sinase mide konsua, omo mo, me customers ni nye na nsu free.
1: Hmm.
2: Omo free usu na, e chance na omo disikana mame.
1: Hmm.
2: Nti se nye mane sanase mese abe fani ema na, aya me brand sene menye skadi abe fani ema na.
1: Ade na fani ema baye?
2: Mpabwa ne ntade. Se me fa na ma betu ama adwadifo no.
1: Okay.
2: No ane adwuma na me so me yedin.
1: Oh yeah.
2: Me ye. De na me de ma se me tu ne nimo ka kire me se, "Oh. Me ba hanu bia nkomo a me ni di ne ma koni abano timuze me de me yedi papa."
1: Okay.
2: Nti obeso me nsa.
1: Okay.
2: No de ma ko no ne oluma bi nchen.
1: Okay.
2: Na me je pe ne ka kire se mate.
1: Okay.
2: So de me be konkon ade a me so me di ne tinam na ade. Na mne na ko.
1: Awo hifa.
2: Awo sode.
1: Sode honu.
2: Sode honu.
1: Okay.
2: Nti ye na ode me ko ni uluma ane nchen.
1: Okay.
2: No peyini kasiye. Asimwa mi babe kanye hintansem kasiye pa.
1: Hmm.
2: Ube jedi se. Ako kurane niye fria.
1: Okay.
2: Uruwe ni demanu abu odi nyachiro.
1: Hmm.
2: Uruwe ni demanu abu odi nyachiro.
1: Hmm. Waya ako kurane nase wanyini.
2: Waya ode obyene niye fi. Waya
1: okay.
2: Peyini.
1: Okay.
2: Na nene ne fra.
1: Okay.
2: So wuru ani demu ana wabo wodi akiro.
1: Sa.
2: Any easy.
1: Okay.
2: Nti na me duru wona me de mahia se nyina ye den. Etutu nenim.
1: Okay.
2: Ana waka kire me se. Enkita ho a menene yiba bi di.
1: Okay.
2: Awase me me hyane bo ansa na yato bibia so.
1: Yiso wo hyane
2: me. Me hyane bo.
1: Okay.
2: Se bibia ko yiye ma me ade na me so ba be hyane na mu ama no.
1: Okay.
2: Ana me me kire ne se. Se bibia yiye ma me a.
1: Okay.
2: Me so me twen kofo eden abane naase.
1: Okay.
2: Na me di ne madanse a kira foforo.
1: Okay.
2: Ama mo so ono so yobi a ono so obutumi.
1: Okay.
2: De me kasa a kira no no. Ono so je pene.
1: Okay.
2: No pene kase. Papa na dia wo ye ma me na me dwense bi a eyi mojasem bi. Onse sika pede ye.
1: Yes.
2: Eh. Oh. papa na frɛ ma me ba ne nkyɛn ɔka asɛm gu ma so ɔka asɛm gu ma so na ɔka kyerɛ me sɛ asɛm a waka gu ma so nipa no kora me na aba ase no ma me ma ne nte
1: ei ade asɛm na ɔka gu ma so ɔsɛ nipa ma ne nte
2: asɛm na ɔka gu ma so no ɔma me aba
1: aba bɛyi
2: aba ɔde ma me na yɛ 2 numbers
1: aba bɛyi
2: loto number
1: ei
2: no pɛyi ne kɛsɛ ne de ma me
1: ɛna sɛ deɛ wokɔdi na wɔde wo baa mɛ nsa nka nkyerɛ no
2: ɔsɛ yɛ asɛm sɛm mame mo bi ante no de me ba ho mpo mame nka nkyere no pɛni na me so me je pɛ ma me susu ko anche me yonko na
1: a otim ode
2: da bi se asem o ka kyere me no
1: okay
2: me susu me pɛ se me pɛ so me pɛ ne ma hu me pɛ me pɛ se me hu bibi
1: ai me pato abanti na okɔ ho ana
2: da bi adwuma yɛ se se se ne bɛ adwuma yɛ se ba yɛ den
1: be
2: betu mpon
1: okay
2: na me sika se ma yɛ den akoyi ɛnu ti na maam yɛ den me di madam fo na ti ma na de me kɔ ho no nso nya ne sa na me nya e wo ma maba aba no kan gu ma so aba no so me try me try na aba ne boy
1: ei
2: me try aba no wo ha ma aba na yɛ den aba ne boy ti me kwa de ne sika na so dɔs nti me kyemu mi nu na me de ne de yɛ den e kɔ ma sa me de ba ba dan ase
1: no wan mo adam fo na ma ne
2: madam fo na ti na me ka kyerɛ no
1: na o ka sɛ
2: na o ka kyerɛ madam fo so sɛ mo ka kyerɛ me ane sɛ ɔno yɛ kɔ nyina no nim sɛ de yɛ ba ba si ya no ezan zo no so ni secret eh sa aba na ya papa ne de manu
1: na e de na edu aba kasa video we so
2: ni nti a me ma kasa video we so ne se
1: okay
2: emre o panyi ne bo a me no me so me xe ne bo
1: okay
2: se me twendo mama no
1: okay
2: na mo kasa video so
1: okay
2: me yesa nka me de ne beba so na so ma bo na bo na bo na bo na bo na bo na bo na o panyi se ba bi o won de ontimi ntu e to nye de mfi won mo nye de e ma hanu si me se bibia mi ti de se nko foka so mo o ma
1: Okay.
2: Ma omo ma omo ma nanka mpesa nkono so baso
1: okay
2: nanka nkono so no ye de bua me no wo de bua foforo e sense o pen kese o beje se obi betim ni me adim komo se bi opemwa
1: okay
2: me so me je tumu ze me ne be kwa bi atogu
1: okay
2: nanka a omo se omu suru
1: togu ho de ho
2: ha
1: omo
2: ndi me so me pesa nka wa ye den ko baka se fidi so
1: okay
2: nanka wa tiefuo
1: okay
2: onso bua mo tiefuo sense e bi bia me te se nkofo so omo wa ba omo wa ba omo wa ba o pen kese me kan bibia se opanyin na obetimi aboa mo atiefo
1: opanyin na betimi aboa atiefo
2: me se ne memani hu nye ne maso tie ne memani se ko hu ye e ho asa na sesi a me kan kire mo
1: so opanyin
2: owo togu so de
1: eti aba ne ye frɛ ne benya bi
2: aba no se ye frɛ no eneya
1: okay
2: ezan se aya na ye ayi time na wotwe na wotwe mienu bia
1: na wotwe mienu
2: ya na ye na ye ba
1: okay
2: nititi kwa me na me je time ne se emene na sa so na emene na sa so ana mpe se me yema ni kusi ne boshe ne so pepepe
1: ah password ni wudi ni ho dance ya
2: chira nti na ma be je time no nti
1: na sabre ofre no befa
2: pen kase obefa
1: ofre no befa
2: me fre no obefa
1: eti ye
2: me la ne fre na
1: obefa openi ne kebe ya nka fre ne ma ye
2: awo me frɛ no
1: opa frɛ ne maye
2: me frɛ no
1: frɛ ne maye nanke yetiefo brɛ papa so wo di disɛ papa no betem me yetiefo adi lo to paade a frɛ ne maye na de fatom frɛ mam ne ni nkomo ne yɛhwɛ so opɛnyɛ no betem aboa sɛ de wo kana why
2: be me de pa sa nko bia nko beten nkan so bia so ebedi na chi
1: sa
2: nanka dance na ye mo dance na ye bibiri
1: sa why bia ma on
2: bibiri bibiri no aya mame me ka sɛ me kan ho na esi ye nyina na tam na kwa na enso bibiri
1: wa dance die
2: dance die die a chama fulu ma bibiri
1: obunyo de friend my friend me o de friend to friend me fa ke bu ni se ofu ni se emla bonti ni nyine hu se onu opanyi ne kasa
2: okay
1: ofan ke yu
2: oh me line dey on befa hello nana
3: hello me dey here
2: ana na mpomu ti se boko na so e
3: boko na sembe ye
2: o nana nana di bibia ye boko ne ntie mama afro ne se boshe na me de hye wo no se menso mema mekurumfu atonka e wo ga na hanum si no eno ntie na mama ye de me ne ma afro wo esan se ma baka se fidie so radio station emre bi minu di hu nkomo ka cho se me pesa nka me de wo ba so no
3: ah me de hye
2: ha ene no ma ba hanum si me ama nya ama ba be je time awo hanum si
3: aw why adie bashe na okai wedi so ampa
2: na me pacho na DJ ni so pesa nko no wudi nkomo kakra me pacho emre wo ha obetunye ene na di nkomo
3: ni this me this ni ni problem obetunye na me na di nkomo ate
2: me pacho mate me pacho mate
0: nana ye mo kwa baba ya kasa video so
3: obani me jo so
0: na apombo ko die
3: oh nana na made wuruma ye hu ye
0: nkomo pi na akoso wo da ndiem hanom na eye ni ji ya ho ho ase yanya akonya ase ye no kasa na opanyina afrifa de nsam bi atue ni se wonim wo loto na wo aba bo pa pa pa pa pa e hunche muti sei
3: opanyi opanyi me dasi nemu mas dano so menindi ka akoma opanyi afrifa
2: okay
3: adi awa ye ne ne me ka di na bani so so enye opanyina ne ne mbaye o se me bo na wasta na so wa mama hu so waye no kwafo no panye enam doto na mbaya wo kana asem isebio mani hu na de enye se mini ne yesu na mani fraye ni difiri nkura bele
2: oh
3: ntini mi obi a mani hu na de ba me nche so ye kokko so ye vitra mani bini nemu wa chire bibi se yese oyonku da no da
0: no panye de me pese me gbusa ne se abano hu nsem ne de sei
3: abano nsem de no kure enye tuuris bia na mi yaba no ene se blason a afripa de mabab radio si
0: edi opanye ni yawade sredie bi sirawo afri verse wo wa mane di lotu wa mane di yi na radio we so obetimi aboa ye tiefo opanye wuji tumu sa so betimi aboa ye tiefo
3: opanye opanye na me ditum ditum because I say afripa na wa chuo no nya akura ene se bi o memo ana akoji fa me maka se fidi nsa metime be kura no minim se bi te e koso
0: na opanyini me pese me gusa nsem ba kumie ni bi isa nse eye ni ji ya hohoa ho a ya tiefo de o moni tu so obetima bo o mo
3: opanyi baba eye to guma mu a ebi a mo ya friend soko ti no opanyi uba ho no ma me ni agro kwaso ode ha me wo ho ubaba na me wo ho ubaba sara me wo ho nti luma ho na me meti no e fata to guma mu nyina no obi enye
2: okay
3: nyi ndi ba me sumi die
2: mmm
3: na me ni friend no me ntre e ma me me kasagu asumu.
0: Okay, bisa, okay, bisa, okay, bisa, say, okay, say, good, na suma.
2: Okay.
3: Iti mema upanyi, ya, sa, luma hona ametino. Usano, semena mefrena, ya, adansi enti, eno, ononso ba, ye.
0: Na upanyi ni, mimpase mkumwane beti enti, minghawu, encho, sireni ya basari, mipase mbuse, wase, okay, say, good, na suma, na nipako wane, na mlo kache, ni say, emane, nkase, say, ena, adi amano.
3: Aye no kure onipa na ode ne ba aye no oba no onipa do kure ti a ode ne ba menchen entine nuku ate ade ne mede ma wa na mekagu asuma mede dama ka wo tu ho no ma twira ma wa na me kwa
0: ende no kure
3: me pese obi be ti nti na meka sugu asumu o
0: edie mfa ne se oba me yetiefo aba na yetiefo ni meji aba na eni kwa se wo ka kire obi fufu ono na wo so okutwa aba no ho
3: oba ni ono na wo so okutwa aba no ono na mekasa gu na zum
0: oba ni enti o ma na ne blaso no eya dodo wo sei
3: oba ni se de afi fasika no etire mu bi ha eye tu sio e na me de ye adwuma bubu sa na ka kire o ma ka ti ma me na aba tintin bi se onko twa ngu eye mam yi no pe na mede ma no ameka gu na sum ono so oya akwa no kwafo
2: okay
3: oba nyu bi di se aba mede ma no wa man test from aba ne boy e odi asuba e di aba ene se wo sa she me bo so oba ma afofo a ha yi do e di padom ati menka apeni aba wa mo mo so ati menka ne ka ji obi di ase me afrifa di mu adanse akira mansano me ma na ni mu wase da Na me man is also empty from.
1: Okay. Okay. Ya tiefu ato baha, eba loto mwuse nsema ya tiefu bre, ya tiefu tete. Samira ye kasei, opanyini ubeti mwudu telefon namba na atuja, nanka asesia nka tieni bi intimi ensanka wa namba.
3: Mi namba no, niye 0548 09 09 04 04 76 76.
1: Opanyini, sisu biye mame?
3: 0548 09 09 04 04 76 76.
1: Opanyini, na mipasi mbusa unisemba kumienu. Sese ya yetiefuwa ni dawoso. Waye sebi, nipa wonka se radio yusuda. Na nei wajitupine se ubebuwa yetiefuwa. Mipatu, wachiri kwa hewa hifa?
3: Opanyini, mechiri kwa hewa luma.
1: Okay. Awa hifa,
3: tobu.
1: Okay.
3: Di omba mene tibi HIV ya omba mnamba no, no omfre mi. Sabe ya, uti mene. Adana nasun, se yedye kwa ano, ebi suba wakum. Misi yedye no, ebi ba wakum. Se dobi di adansi ya no. Mwabi di adansi ya, ebulo susa. Ni ope sika ye bibi. No pesika atu kwa ni kase otu ho pesika e da ye jetri ma papa what me ka bo de na fami na ban ne friend na dan se die no me so me ma wo me di di ye bo sa.
1: Okay, open ni e bre na ko ma me fa number ni twa e ye 0548 09 04 76 0548 09 04 76 0548 09 04 76. Opanyini zabira wakase obi wa unche wa opiki koso na najise wakase wye
3: opanyini miyanka sana mepiki nipano na maka asemna guna sun.
1: Okay.
3: Abano midi tu obie sun enti obie peke.
1: Nti wana ube kasa, wana ude abande me etifu.
3: Opanyi, mi kasa yu ya. Mia na mdi abande ema ni panu.
1: Okay. Wonderful.
3: Mia na mdi abande ema ni panu, ni ubi.
1: Okay. Opanyi, zamele ukule mfuo etifu. Mipacho, togo diye ni mzemo ka French, ena kasa bebre. Kasa mudi ya hina abiti minu etifu, edia atuche unkobo.
3: Opanyi, si amene ukase. French kasa yu miti nyaka. Eye basa, miti nyaka. Eya konkoma meti nyaka. Empo kutukuli meti nyaka.
1: Opanyi enes anka se nyina nka bonu to fama yinchirichiri mu anka yipese obobia ba akuba akuna anka wachirichiri bia mu sebe ya wonna 80 wonso tisa aka se mu nyina na wate won kaisa se togo ho na won de yesi wa bem papa mi yente won ka wo sa okrum kasa nchirichiri mu efa aba no ho
3: meda aso dodo so wa mama sa kwenya we e mba njani jumana ne poaya ala fi abene ba na mumma bo na seye ndola ngaro bane ni seba mo se to nu matum ni seba mo se to nu matum ne po na ba ki yo ma number na ki yeme ko na ba ka ke fo bailo ko bo yi ko di pe ba school kepe uba ubuke sukulu kumkagba ilo bambulim uchaka ila ukuta pakiti di umaba tupakiti di mbia udafu yu nambo na kijime nise ina ileja njani ndaji chuda masa kutogu bu masa kumamabu masa kutogu bu masa kumambu mambe tuniye mambe sodene. I'll pay them as I think of poor.